na simang isol na rumatala ni gitrang ko kamata ni sumoyo websamo aro unidol ni ni pilnabe ang rea salgin songna sawa singing a dukwa cholo aro chisolon chisolon ya gitrang ko jolzok na sona matna haro ya gitrang baksan isol na rumatala ni gitrang ko watani sumoy ba yanon bona ha yan akaswani tura tao na simang hazong composite program ko pringnis ni bajona knasona mangen yan akaswani tura

0: 갈레 끄따 기스카나 나가 구에 비팡랑 벌시 봉아우니 벌시 쳇 옹아혼 비테 낭나 아바칭아 구에 볼라라 모네시아스 바 안타온 비마 아르비파 옹에 비바네 비테랑코 나가잉급파 볼 옹아 구에 비테랑니 나가니 아로 아까니 소마이랑 비아 다만티온 등탕르카 가돔 바 놈급파 구에 비테랑코 줄라이 자우니 디셈버 자우나 마나마 아로 문가만 비테랑코 December jauni, March jauna, ba, May jauni, July jauna, matna ama. Gue bicirangko, belsigemeko, canggeni ba, canggetam daki, akna matna, andi ba, yarang ba, biap damantion, ding tanggerkaya. Gue baganko, gisknangi, aro, namme daken cemode, yacin, anceng, canggitangna, cholko, mangen.
1: Nasimang dao, gue bagan rangko dake janggi tangani bewar ko tangdo atani. Ya katabi chongko rai cross pillar marakni aganao niko knasona manaha. Yan akaswani tura mungsao yatani. Mande rako manakrak ba Indiani Prime Minister Narendra Modi uni chang ritsasakola chidok ba manki bat ba giskni katako ba ingpa julai jani kogriktok. Tarik Robibar Salni Chishabajio Asongni Manderangna Agan Prakatgen, Apsanko Natskuchi Peskai Aganatskak Bako Joldol Natsimang Knasona Mangen, Patsatai Atamni Chetbajio Atskuchi Peskai Aganatskak Bako Knasotaina Mangen, Natsimang Tsingni Stationni Program Ranko Richagni Point Gitamsa Meter Medium Wave Ba Hazasa Richagni Kolachi Gitam Kilohertz FM Richasa Sa Point Sni Megahertz aro news on air app gata knasona mangen yan akaswani tura tana simang diktik sani jamano mungaman program ko knangs khana mangen
2: Plus F chin koninga chimoi.
3: Ye plus F ni gemen on tisa tangat naman gen ma.
2: Namasyama. Jin salon a chani rang ko chaon. BN ko lakat kepa, mangrakat kepa, aro chuong kepa vitamin rang dong jaon. Mandeni chanchiani ko bilgriata, aro BN bimang ko manok mata. Uni gemen sa chani rang ko brion. Plus F chin gnang kepa ko sa brevo. Uno vitamin aro ayin gnang. BN bimang ko mangrakat na aroan. Seng baljoke rakhina gata chani bos churang ko brion. Plus F ni chin gnang kepa ko sa brevo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita uyatinga.
4: Mandi dong ama, anga nak simang ni booth level officer, hajag ni kong tobel sini SIR ni voter enumeration na ribatam.
5: Oh, unara anga ramai ko dakna nanggen.
4: Dakna nang nirang di altua ba? Kak sapai yano nak nigaman si rakyan nirang omong jawa rang ko nien ba? Enumeration form mo, gapat ye soy kaatpo. Aro baby kita yano may ba thari dapna nangan nirang dongo deyang na uyat pa bo.
5: May dak ba thari dapna nirang?
4: Jika isong ni bimurang ko deng tangata ni, nak ni bimungo si gwala ni, nak ni nukon ni jutang kapa mandirang, ba getal booth po naman kapa mandirang ko si rat naman gen.
5: Altua de. Ini bayar ramai nak gamcata.
4: Electoral roll kap ket kapa bimu ko segata niara. A songo songdung kham kapa mandirang na. Antang tang ni bilko cakale bot pun na. Aro cakatele sasun kani bilrang ko mangrak patan na tak cakin.
5: Oh, dak ko deong aijo.
4: Mathelan ni nak ni bakar manina.
6: Bilrang haja gani kok tok besini esan na siman no konari. Bang odi wam ko rimsak sobo. Aro nak ni botar di tarang ko nami ni rupo. Iar kom ko kapat po aro electoral roll kap ket onge. Ketal kuya tanirang dong ode kapation bo. Mai ba agan thalata nirang ko nang nike ong ode. Andan khana man gupa voter helpline number sa sku bonga zero na kol kabo. Voter helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na napange nibo una agreba na www.ceomeghalaya.nic.in website na napange nina gataba mangen nangni phuna ne nangni phurang nangni bakrimani gamchat pia yakho yat kupa chief electoral officer meghalaya
7: Nasimangni dakna nangni rang altubea khasa phai yanu nangni gmun se rakhyane rang omongja warangko nien ba enumeration form ga patte soi khatpo aro banoba gwalani rangko thari dapna nangode angna uyatpo
8: Indian Election Commission jun pholachi thari koni julai ko ruksku thari kona special intensive revision ni gtham gpa bakho aba chingate ha booth level officer rang nasimangni nokan chunari angen
9: nokan chuna
8: oi nokan chunan di angen ba omong nasimangni duplicate enumeration form ko ga patchina ugen aro khisa ko nasimang rakhi china don bagen nam main altuaba
9: Aro, Mijo,

Yan akaswani chura dauna shimang Bollywood melody programo Hindi film ni dingthang dingthang gi trangko khna sona mangen skang bauna shimang ras 3 film ni git ko khna sona mangen 1 Zavet Ali ni rangpa gi tonga rogitara diwana kar raha hai ya git kuna shimang da okna sona mangen

Nashimang ras 3 film nigit kok nasuna man ha da o jism 2 film nigit kok nang skana man gen 1 sonu ka karnir ngpa gitong aru gitara e kasuri gitkon nashimang da o knasuna man gen

Nashimang jism tu fum nigit kok na sonama na ha da aus harb zit fum nigit kok nang skana man gen wan Sukhvinder Singh aro shell hagani ngpa oksana munawar masumnir ngpa gitonga git wan meharban

nasimang bon kame Bollywood melody program ko atani sumoyo talas film ni kit ko khna suna maninga pringni chat pa ju dilio ni ko atak ba hindi ko borang chat chi bumo pringni english ko borang chat khola chio shilong ni ko atak ba sagro salaram atok ni english ko borang ko jol jol khna suna man gen yan akaswani tura

0: Ya na kaswani tura da o na simang pringnam tura program ko khna sona mat na ha da o achuk cha song tal ni git rang ko ka mata ni somoyo skang pao na simang slogan chira m marak Isaac academy school of writing pa ni poido mngani ko da o khna sona man gen
1: Ani bimko slogan chira e marak mga anga isakar academy kore nga sundari por joko nga mina mga atam salnya ngo salgio aram gapchok aram kograng a kolo sal gachake na kachok mukha baba mri mri ni rona ni towa anseng biya khase she chake rona dong towa salaram chi a briyo nibu na jok sundari un dawuljang bimango rokomari rongrang ni Ayo name ni towa khatna gachuk un bimang himna krenge rko a kene khatta uwarang.
0: Nashimang dao, Isaacar Academy o porayang pa slogan chira em marak ni poido mngani o sundare poido ko knasona matnaha. Iyan akaswani tura dao na shimang leban momen ni gitrang ko knasona matgen. Gitni katta bichong rangara. Sle bite nangapa chanchia maikosa aro chetlang hauba ya gitrang ko na shimang dao zol zol knasona matgen.

0: Mandi donga ma anga na simang ni booth level officer hajagni comfortable sini SIR ni voter enumeration ari bacham
1: o unarang ara mai ko dakna nangin
0: dakna nang ni rang de altu aba ka sa pai yano nak ni gman se rakhe ni rang omong ja warang ko nien ba enumeration form mo gapate soi katpo aro baby kita yano mai ba thari dapna nang ni rang dongo de ang na uyat pabo
1: mai dak ba thari dapna ni rang
0: je kai songni bi murang ko dung thang atani nak ni bi mo se gwala ni nak ni nokko ni jitang ba mandi rang ba ketal vote pu namat gapa mandi rang ko se gat namat gen
1: altu ade Hindi ba yung may nagamchata?
0: Electoral roll lo kakhet ka ba bimko segata nera a sungo sungdong kam ka pa mandirang na antang tang nibul ko chakale bot po na aro chakatele sa sung ka nibul rang ko mangrak patan na takchakin.
1: Oo, dako di ungay jo?
0: Matela ni nang nibakar manina.
2: Bielo rang haja gani kogtok besini esan na siman noko na ribang o di wamang ko nimchak sobo aro na nibota dita rang ko namini rupo iar form ko kapat po aro electoral roll lo kakhet unge katal kuyatan nirang dong ode kapat yon bo may ba agan thalata nirang ko nang niking ode andan ka naman gapa voter helpline number sa sku bonga zero na kol kabo Voter Helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na napangi nibo una agre ba na www.cuofmeghalaya.nic.in website na napangi nina gatabaman gen nangni phunane nangni phurang nangni bakrimani gamchat pia yakhu yatkupa chief electoral officer meghalaya
0: O Meghalaya ni mandirang na abal si chichat kapna singa hama. Andak yung odin na thang ni po na matna ni dalbig ba bilko gamat na bi. Hajag ni kol grupto bilsi ni October 7 tarik ba unas kang bilsi chichat kapa ho di. Yan ang imat gani bilko akangan ni sumoy soka ha.
1: Nga ba, Indian Election Commission Special Intensive Revision ni gatham gupa bako abaching ating ha. Booth level officer ang hajag ni kol grupto bilsi ni jun kolachi tariko ni July kol grupto sku tariko na nasimang ni nukunari angin unigaman na ni lekharang ko tari dun subo.
0: Hajag ni kol grupto bilsi ni August 5 tariko na simang ni bimurang ko elektor rolo sekata ni kham ka paung gen mai bagwala ni ba khangani rang dongo de hajal guni khulbutok bulsi ni august 5 tarik aro september 3 tarik ni gise po thari dapna somai rang ko nang gen
1: october 2 tarik ko bul kham ka pa electoral roll ko na khadat nas khang nang ni bimang ka ket pa ung nang gen skang ba changna sekata ni ko takkiya ma yan al thwa ba nang ya du ko songdong kham mani aro bulsi ko sakki on gupa lekha rang baksa na passport size photo ko san nangaya ba
0: na anang ni jakatele mat gaman bul rang ko jakhalbo nam din kanamat gapa voter helpline number sasku bunga zero na kabo Voter Helpline app ko download ka bo ba voters.eci.gov.in na napanginibo.
1: Una agri ba? CEOMeghalaya.nic.in na napanginina magin? Punggap pa ang ubo? May nanak ni kurang gamsata.
0: Yakub Yatgapa, Chief Electoral Officer, Meghalaya.

0: Nasimang Lord Hastings ang mani, jasong katani at sikitrang ko kuna suwaha, daod sani sa mano na simang na manggapan git ko kamatanggen, yan Akashwani Tura.
1: Mandi nga ma, ang anak si Mang ni Booth Level Officer, hajag ni Kuala Tobol Sini SIR ni Voter Enumeration na ribatem.
2: Oh, unara nga ramay ko dakna nang yen.
1: Dakna nang nirang di altua ba? Kaasapay yan o nakniguman si Rakyan nirang omong jawarang ko niyan ba? Enumeration form mo, gapat de soy kaat po. Aro baby kita yan o may ba talidap na nga nirang dungo di ang nauyat pa po.
2: May dak ba talidap pa nirang?
1: Di kay song ni bimurang ko dung tangata ni, nakni bimungo si Gwala ni, nakni nuko ni jitang ka pa mandirang, bagatal vote po naman ka pa mandirang ko sigat naman gen.
2: Altua de, hindi ba yung lumay na gamchata?
1: Electoral roll ka kit ka ba bimu ko sigata nera a sungo sungdong kam ka pa mandirang na antang tang nibul ko chakale bot pu na aro chakatele sasun ka ni bulrang ko mangrak patan na tak chakin.
2: Oo, dako de ungay jo?
1: Matela ni nang ni bakarmani na.
3: Bilo rang hajag ni kukto gusin ni esan na siman nuko na ribang o di wam ko nung chakso go aro na ni bota dita rang ko namini rupo year form ko kapat po aro electoral roll ka kit unge kital kuyatan ni rang dongo de kapat yun bo. May ba agan thalata ni rang ko nang niking o de andan ka naman ko pa voter helpline number sa sku bunga jiro na kol ka bo. Voter helpline app ko download ka bo ba voters.eci.gov.in website na napangi ni bo una agreba na www.cuomeghalaya.nic.in website na napangi ni na gitabaman gen nang ni puna na nang ni purang nang ni bakrimani gamchat pia yaku yat ko pa chief electoral officer meghalaya
4: na simang ni dakna nang ni rang altubea kasa pa ai anu nang ni gamun se rakhyane rang

0: Nak simang ciko marak ni tesong tal ni at sikitrang ko kena suaha. Aro yerang maksa tesong tal ni at sikitrang ko kat mata ni sumay ba, yerang buat naha. Sumay da oprong ni cisa ko lachiu nga ha. Aro yerang sumay nak simang na amik cikang ni program ko kat mata ni nga. Sekarang ko nak simang na bila si H marak ni gisni kata ko kat mata ni ya.
1: Ang ni bimengde bila si H marak nga, nga basi tumo songdong kapa nga. Ang ni bersih deh, dah out polisi kong ramilok ni bah 45 kata pingkwa. Ang ni polisi kata ah polai ruske dongja ni bah kelas polo nasang polaya. Nukta nak pingkup pa. Ang ni nukta ngo dah out saksku donga mukemang bisa aro pagapa kurai mana saksku donga. Ang ni janggi thangna angan thangni dokan takan erang o erang ko antangi janggi thangane o kam kai ke sana ni cantia. Ang ni dokan dah out taking pa cha palinga cha ni rang palinga. Ini kau dia mana dia angam isu rangko paling ya. Angin dokan dokannya, nengin kani dia bang ah, nengin kani cagrongan dia kemana? Doko bang na, dokan dokian cempa cag, nengan dia cagrongan cempa na patian ini kau dia mana? Angin dokan dokie mana ni ra, muktangor kena dia cuci sengjan dia bisa rangko sekolah na, solia, aru dia kongsang ini doko bang, antang nak kata horos rangde solia, aru ni sebab kau kongsang ini cuma nu bang dok cag na, manpanya. Angin agitani somai rangko dokie runa nga. Pasal kau bawa misurang bagan tak kiri runa cantia ini kau deh je angni kamarang kau kai mana je busurang kau pelgian cantia angni dokan kau dah dapat na cantia sembunyi bangga korosurang manjai mana dah dapat na tau kaki tu mana kau jangan dia makang tu dah dapat kian cantia angni akan anio kebenang ciba tak cakap ni kau manfaatkan naro makang tu ni kau makan pas sekarang ba je kamarang kau bawa kai misana tanangan cuma kau barang dia kerja gija nama oh tak kiri cangpa sekarang. Lakon betila.
0: Nak simang bila si H marak ni gisik ni kataku kena suaha. Dao nak simang nutrition ba BN ni nang cumat kubat caan ni rang ni gemen. Mai daki caan nanga aru ko cao de main namgeni ku matna warang ni gemen. Mikali bi sang mani akalani ku kena sogen.
2: Nutrition ba bena nang chong mot kaba cha ani rang ni gamun mai da ke cha na na nga aro uko cha o de mai nam gani ko mana ya rang ni gamun on ti sa agam thalate yano on gen nutrition ba bena nang chong mot kaba cha ani rang nang ni be en kam rang ko kha na gita bul ko na nga aro wa bul rang ko ara cha ani rang o ni ko mana ma Plak chaaniyo nanggapa gun rangko jay ko agano de nutrients name nga ya ko ra chaaniyan nakni been na on na. Chaaniyo donggapa gun rang ba nutrients ara mandeni talura ni na ritme ritchae ansing plani na aro anchina nanggapa rangko aro bul rangko on na. Been na nang chong matkapa chaani rang ni ba nutrition ni muksongwa ni rang. Mandeni be'en bimang ni gita, aru gisak ni chanche ni rang gita namdapa ni ko na. Be'en ko sakanachi, aru samana ni chi nosto, ongat kemano ni ko ritam me ritcha e be'en bimang ko rakipla. Kam ka ani rang o ba bul ko na. Mande ko sakanao ni ko sa manao ni ko, may ba beeni bak rang o chung giza rang tungo de warang ko ba protect ka a ba champe nga ni ko na. Chani rang ni rokom rang. Skang pao chani rang ni rokom rang ara sambol rang o ni ko mangapa chani rang. Jekai, bite rang, mesu rang, mimisi, gomi, aro una agre ba gapan rang. Mapurung rang o ni mangapa chani rang jekai be'en bitan dochi dut aro una agre ba gapan rang. Be'en na nang chong mat kapa chani rang ba nutrition ni rokom rang. Dungtang rokom ni chani rang mangdok tonga. Skang para protein jeko na chukuchi anchang be'en ko rakapa ne masia. Be'en beans ni do rang. Nato aro una agre gapun rangoni ko ya ko mana amma. Carbohydrates jekon bulkon gapa ne agana. Ya rangko rang gommi, mi mi si rang alu aruna gre kapun rang niko mana ama aro number ka tham ka para minerals vitamin number bri pa number bwa ka pa matam rang aro number do ka pa chi rang yarangan chani ni rokom rang wa steps up nutrition bar bena nang chong mat ka pa cha ani ni ga dang rang Optimal nutrition ba chuonga pa chaani optimum nutrition ne aganode chaani ko sumoi gita aro nanga gita tik tak chaode an seng bal jokoba gadango dongna takchaka mal nutrition ara an cheng mai ko cha aro cheng ni be nara mai ko nanga yam gni ni ding tang gir kanian malnutrition nga malnutrition nara rokom gni dongo jian over nutrition or under nutrition over nutrition jian be ni nangana batte cha under nutrition jian be ni nangana batte khumi e cha ya mangniyan sadang ani ko aro nikani ko be na ra ba salantio chaanirangko maidake chaananga matamrang thoba jongjonggabarang chigapa chaanirangko khomi e chaananga dud doi aro cheese rangko salomanode changgni ba changgatam chaananga mesurangko ba manode salo changgatam ba unabatte ba chaananga beenrang doorang natokrang rangamun beans ni dolrang Dochirang, aro nuts ba, batsal rang ni dol rang ko ba, chana na nga. Biti rang ko ba, chana na nga. Ruti, mi misi ni dol rang, mi ko, aro pasta rang ko ba, chana na nga. Ano dong ga pa, aro sokhan ga ba mechak rang, salantiyo, chana batte, chani ko bang batte chana na nga. May na, ano dong ing ga pa bisa, aro soko cha ingapa bisani ta loro anina magapa chuonga gata nangapa cha aniko ba nutrition ko ona nang mangin so khanengapa magapa maiko cha nananga so khanengapa magapa so bachi ko ngatna gata na me cha aniko cha nananga jekai mi misi gomme mesurang biterang aro Warangoni ko tharigpa rungani rang aro chi ko chunga gata mangye rungna nanga. Ano dongmatango kra e chaani rang ko je konda siyo agangaman gata chaani ni rokom rang je kai sambol ni lo ni ko mangapa chaani rang aro mapurung rango ni ko mangapa chaani rang ko kra e chana nanga. Je kon balance Diet ne munga. Jado kunga haon bisana ondap kapa chaani jeyan sok bachina agre bisani taloroani na ondap kapa chaani unga. Jekon complementary feeding ne agana uko bisana onna nanga. Yan biskangpa bisani jado kungo uni taloroani ko rakina sok bachi baksa ondap kapa cha ani unga. Tunga ICDS ni gata dengtang dengtang services rang ba kam rang ko bisa rang na magaba rang na uninga. Yanon SNP ba supplementary food immunization ba busy susam suani rang refer ka ani rang ba preschool scheme for adolescent girls posan abiyan ra jian Prime Minister ni ungumun scheme nutrition ni gata wa yan bisarang na aro ano dongga barang na nambatan seng baljokwani ga dangko rabana kam ka gapa wa ya September ja gumbako posan ma ba posan month ko mania aro ya mania ni rango dengtang dengtang program rango ungata aro ya program rango dengtang dengtang Aganani rangko aro talatani rangko ba daka jekai mana soko jadokna kengkeng onani rang nigmun aro chani rangani rang nigmun 아루 그따 등탕 등탕 아가나니랑 고다까 플라콘 무텔라
0: 나스망 뉴트리션 바비 이니 낭 촘크바 차니랑 니그먼 마이르케 차나나가 아루코차 어디 마이남 그니코 마트나브랑 니그먼 메갈리 비 상마니 아가나니코 크나스와하 소메랑 노이아니문 나스망나 심포 모모니 기트랑코가 마땅이야 기트랑 아라옹아 원갈라니 원나 차나 아루 투시보 데데

nasimang sempu momeni gitrong ko kna swaha do na simang na jemia marak ni gitrong ko matang skainga gitrong arong a achak asong aro ang asong india

bon kame na simang jemi marak ni gitrong ko khna swa ha aro yerang baksa me chrong ni program ko mata ni somai ba yanon but na ha tao chikni ba jung ahon na simang delhi ni hindi khobor ko khna sogen yan akashwani tura

0: sarchagni kula chigitam kilohertz, FM or chasa sa points ni megahertz, aro news on Arab gdak na sonaman gen. Ya wiatani ko na simang agas wani turao ni kok na sonaman na ha. Dao dikdiksani zamano dok minit punga ngahon na simang silong stes no ni watat kapat koborang kok na sonaman gen yan agas wani tura.
1: Oi ruga meine sana erwa dut kontak in skanya
2: plus f chin koninga chimoi
1: ye plus f ni gmen on tisa thangat naman gen ma
2: nama siama jin salon a cha ani rang ko chaun bn ko lakat kepa mangrakat kepa aro chuong kepa vitamin rang dong jaon mandeni chanchiani ko bulgriata aro bn bimang ko manu mata uni gmen sa cha ani rang ko brion plus f chin nang kepa ko sa brebo uno vitamin aro iron gnang bn bimang ko mangrakat na aro an sing baljoke rakhina gata cha ani bos churang ko brion plus f ni chin nang kepa ko sa brebo yako commissionerate of food safety meghalaya shillong ni kata uya
3: Mandi dong ama, angan at simang ni boot level officer, hajag ni kautobel sini SIR ni voter enumeration na ribatem.
4: Oh, unarang aram ay kudak na nanggin.
3: Dak na nang nirang di altua ba? Kaasapay yano nakniguman si rakyan nirang omong ja, warang kunien ba? Enumeration form mo, gapat ye soy kaatpo? Aro baby kita yano may ba talidap na nang nirang dungo di ang nauyat pa bo?
4: May dak ba talidap pa nirang?
3: Jekay song ni bimurang ko dung tangata ni, nakniguman ko si gwala ni, nakninuko ni jitang ka pa mandirang, bagatal boot po naman ka pa mandirang ko sigat naman gen.
4: Altua de? Hindi ba yung may nagamchata?
3: Electoral roll lo kakhet ka ba bimko segata nera a sungo sungdong kham ka pa mandirang na antang tang nibul ko jakhale bot pu na aru jakatele sasun ka ani bulrang ko mangrak patan natak chaken
4: o dakko de ngai ju
3: mathela ni nang ni bakar manina
5: bel rang haja ga ni khok tok besini asan na siman nokon ari bang odi wam ko rim chak sogo aru na ni bota dita rang ko namini rupo year form ko gapat po aru electoral roll lo kakhet tonge ketal guya tani rang dongo de apation bo mai ba agan thala tani rang ko nang ni ke o de andan khana man ga pa voter helpline number sas ku bonga jiro na kol ka bo voter Helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na napangi nibo unagre ba na www.cumeghalaya.nic.in website na napangi ni nagtabaman gen nagni phuna ne nagni phurang nagni bakrimani gamchat pia yakho yat kpa chief electoral officer meghalaya
6: Namgipa khobor SIR hajaluni khoruktok bulsini phuna mangi parangko bimuse gatani ge thamgupa baksok ba ha
7: ya enumerator angni nokonare bagin nikna unuranga mai ko dak
6: Altu abah Jun kolat Juni Julai kurik sku tarik ona bimu segat nari iba otik tak kubah wiyatani rangko naibo.
7: Ini pas ngani rang dongode?
6: Unapa cajeng nabe Altuen nak ni boot level official mu baksa golpoe nak ni wina ngani rangko singira naman gen.
7: Aru iya BLO ni number kura banu ni ko mande.
6: Saat sku bunga jiro na kol kabo. Aru nak ni BLO ko masina kita tak cakani kura bo. Aru ECINETF ko download kain ba. Na pangi nibo aru unadak cakani ko nangama thalatani rangko nangama nak simang sandi ni nak taman gen.
7: Altu biade.
6: Owe, bimu sega tora mamung lekha nangjaba na akhaket kepa wiatani rang kusan onataibo aro na ni bielo baksa khobor agrikbo
7: kisik rabo dalo nang ni khaket wiatani knalo khaket kepa wiatani ko se rakhina dakchake dakchakani ko nangode bielo na kol kabo aro nang ni singani rang na kanchakani ko manbo
6: ya hazal gani khoruk to pulsini bimu sega taniara jun kholachioni julai khugruk sku tharikona wangen nangrembo bakrembo aro chancha pakho manbo ya khu yat kepa chief electoral officer meghalaya

0: lo chen kha
1: a chen chikina de ang ko ga thing ga le lo khe
2: thum bang
0: mai na don khu nga ha de sang bo yam lam chi
2: wa chen kha
1: ma un bo lam ko a de sang gen
0: thum khan
3: ta mo da wa ma ko de ni ga lo de ba ni pho man de man gen ke na ni sal so mai un ki ja de na nang ja chi na sang wa mang je ko ga ta te wang chi na
0: rao kha
2: salang bo khai do ni bo nam da ye nu ma rang de an chen a kha khan chu ni ya chen ha thumbang
0: yanu saksago khabo yanu saksago khabo nami khabune jokato de nang khunde ni sorska ge
2: na khom sorang ni thumge ni yamang para
1: thumbang
0: thungkhan mukchan ni thum chingbo uni jamanu suchang khompe tungtum sika china
1: thungkhan
3: sura ga aro thungge mo sadang mukchan
1: mukchan
2: thungthang wal thongsan chung na diskana sere jing sere ni aro thanthan

0: mang ma sikija mukhang upi gija kho ang sya phan nama mandik rang mang mang kho a chak bima ka thi bima khat cha ja si bodau dina simang ye byapon
1: waljan khan than sere jing sere ni

0: Sumbang.
1: Maisha na shimang de thiru thokaya ana asha chaman jok songnagru manai jok saba songkhon ko shupi jok mandir ang ko ding thuk jok chakhatni milam spira din dangi bobul gru dung bujo
0: ta pa sa ko de na da ora saba chungkhon na khai dona pak pak chungkhon thoko Sumbang.
1: Na shimang ko ra sawan da ki khai dona na shimang ara ngo chaoba anthang thana de se isa ung thuk chatuk pa bo
0: ta pa hai chang saba gantu mata kani kan ka mandis virwa mang I am a lamps, Pira Dingani, Sungamakon Changdangini Toko,
2: Bazan.

0: bang.
1: Na simon bul bataha je bada kaibo.
0: Growth ni khuchurang khu chianga ha. Wa jan thathan sherijing sherenni khuchurang khu growth nga mi rianga.

0: plus f chin kon inga chim boy
1: ye plus f ni gemen on tisa thangat naman gen ma
0: nama siama jin salon a cha ani rang ko chaun bn ko lakat kepa mang rakat kepa aro chuong ba vitamin rang dong jaon mandeni chanchiani ko bulgriata aro bn bimang ko ma no mata uni gemen sa cha ani rang ko brion plus f chin nang pa ko sa brebo uno vitamin aro iron gnang bn bimang ko mang rakat na aro an sing bal joke rakhina gata cha ani bostu rang ko brion plus f ni chin nang pa ko sa brebo yako commissionerate of food safety meghalaya shillong ni gata uyatinga
2: Mandi dong ama, anga na simang ni boot level officer hajag ni kontrol sini SIR ni voter enumeration na ribatem.
3: Oh, unara anga ramay ko dakna nanggen.
2: Dakna nang ni rang dal tuaba. Kaasa pa yano nak ni gaman si rakyan ni rang omong jawa rang ko niyan ba? Enumeration form mo gapat yeso ay katpo. Aro baby kita yano may ba thari dapna nang ni rang dongo deyang na uyat pa bo.
3: May dak ba thari dapan ni rang?
2: Jika isong ni bimo rang ko dung tangatani, nak ni bimo ko sigwala ni, nak ni nuko ni jitang kapa mandi rang ba ketal boot po naman kapa mandi rang ko sigat naman gen.
3: Al tuade. Hindi ba yung ramay na gamchata?
2: Electoral roll lock kahit kaba bimo ko siya tanira at sungo sungdong kam kapa mandirang na ang tangtang nivel ko jakale boat po na aro jakatele sa sungka nivel rang kung mangrak patan na takchakin.
3: Oo, dako di yung ayjo?
2: Matela ni nang ibakar manina.
4: Bilang rang hajag ni kuhutok gusto ni Yasan na isman nako na ribang o diwa mong kulim saksu ko aro na ni bota dito rang ko na minir po year form ko kapat po aro electoral roll lock kahit tungye katal kuyatan ni rang dongo de kapat yon bo may ba agan talatan ni rang ko nang niking o de andun ka naman kapa voter helpline number sa sku bunga zero na call kabo Voter Helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na napangi nibo una agreba na www.cuomeghalaya.nic.in website na napangi nina katabaman gen nang ni kunan na nang ni kurang nang ni bakpiman ni gamsat pia yaku yat ko pa Chief Electoral Officer Meghalaya
5: Nasimang ni dakna nanginirang altubea. Kasa pae yano nangnigman si rakyanirang omong ja, warang ko niyan ba, enumeration form o kapate soy kaat po. Aro bano ba gwala niyo rang ko tarirap na nangode, ang nawiyat po.
6: Indian Election Commission, June Polachi tariko ni July Koruks ko tariko na special intensive revision ni, katam ko pa bako abating ating ha. Boot level officer ang nasimang ni nukantyo na riyanggen.
7: Nukantyo na?
6: Oe, nukantyo na riyanggen ba. Wamang nasimang ni duplicate, enumeration form ko kapat sina ungen, aro kinsa ko nasimang rakit sina dun bagen. Nam main altua ba.
3: Aro wijok, wisong ni ribaw na simang mamung likha ko bo na nang jawa.
7: Anga nuko dong jaw say.
6: Oh, chajing na nang jawa ba? Dong jaw ba bielo rangan enumeration form ko nang iduk basulon do na agen ba? Aro ko matang kuja na dupete, wamang sangatang na kungkul iba ko thay agen. Aro na amay ba si anilang dunggen chumo ode, wamang na kol ka ay gulpat na ba matang agen.
7: Oh, yara na men al chubia de. Hindi ba, anga ra yako bano ni ko thalir agen.
6: Hindi ka na manggupa, voter helpline number, sasku bunga jiro na ka ato, ba voter helpline F ko download ka bo, ba voters eci.gov.in website o na na panginibo aru unbaksa www.ceomeghalaya.nic.in website na bana pangin naman gen
7: nakni kurang nakni puna nibel nakni doga cholon uko gemat nabe yako uyat kepa chief electoral officer meghalaya
1: oi rugam
8: yana kashfani tura

Chalo ish la dai film ni git ko na simang kna sona mat na ha da o meet you data film ni git ko na simang laga matangen gitero nga hamre desh va ki burai aro yan sudesh bosle aro koras dolni ringpa git onga.